Ulu, aiwa na hajwala na kasa. Kwa na kasa kukasa kuiho, ikasa kuiho, o manyawa to anama kolo. Akala na makolo, manyawe kala o shua budembe.

0: Eninko kala mlecho pinye, moni moni bondia.
1: Bondia mananusha.
0: Bondia kumi.
1: Na kumpeno nyo.
0: Bakani, nalocha nani?
1: Nemloga Anso Johnny ubashe likungu nanti.
0: Anso Johnny.
1: Mm-hmm.
0: Ubashe likungu nanto mkuba.
1: Ori iza ubaye muzoge.
0: Iki wale?
1: Maduri iza ori iza.
0: Ori iria?
1: Ori iza sing.
0: Ana, nenda ui wana ninka hinkumeto?
1: Wacha bori?
0: Nenda ui wana ninko hinkume muriba kama?
1: Ah, liwa kama nika nafanyi se.
0: Achumuni chopanyara na hala ui haya chwe.
1: Ori iza.
0: Wopia, na hala ui hai. Omana wese mana mna halo vili hai.
1: Mae ni imana tere etu peno kumana nusha vina.
0: Ya, muluku thonera ni kaviheraka. Mwabahe mwena musi, malo jilo.
1: Mali jeno, oroma hako maza katuna garlota.
0: Mhm.
1: Inongaye vila vina mkaka mali mwa msikiti wa mgolo masa Ibrahimu.
0: Mhm.
1: Inongaye vila vina na mara liaka pela ya katolika.
0: Mhm.
1: Inongaye vila mkaka mkalo mtedu aso wa marela.
0: Mhm.
1: Lovaye vina vina mbalaga tenuji.
0: Mhm.
1: Mbalaga mteka vina.
0: Mhm.
1: Regola gasarazi mkano nanti.
0: Mhm.
1: Ninyo vina mana nusha da kwenye utena. Labda nyuna atu utene vina ngiziwa.
0: Brigado.
1: Brigado mana nusha.
0: Mana Johnny, bondia.
1: Bondia, brigado.

0: Aninga bate o kaliwa o moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Bondia bondia kumi.
1: Oshelo ga kumai.
0: Vakhani, nalota nani?
1: Lodo na yasi nukuno zalalo miyam.
0: Nyuwano, yuma mchu wapo ho?
1: Nare kambashon.
0: Iiii. Mon locha chu wapo ho?
1: Gireo kalai.
0: Nyu. Acha luku luku ya elati alo mwe komo.
1: Oriria.
0: Omala wasema na mnahalo vihahai.
1: Ama shiku kuhoshu kurela kwa omala salamu.
0: Hmm. Very good. Come on, what is my money? I'm
1: going to say. I'm going to say. I'm going to say.
0: Menina tamalila, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alo mwa kwa kamuna virililiwa nyuko mwa jwena kichele chueyo. Wakea numero hakonve pama. 8791265 Mamwerera ola mohiwerea 85168929. Wala chumuhie se. Mucho no virele liwa chue, tia ya mucho nanyo. Wala.
2: Kendrei ola vilabi. Ola vilabi.
0: Wako ya mwrawe muhopia, moni moni bondia.
3: Bondia mroko raka.
0: Bondia, bondia, wakumi.
3: Nakani, kaha urati unu wani mroko raka.
0: Urati unu towani, mwrechele wakalao. Nalocha nasuwa tera.
3: Iyawo, iyawo.
0: Ompoto.
3: Wabotom, niwo no.
0: Mm. Odere.
3: Odere.
0: Ani nko dero rira tunna chela o.
3: Onna adla makam ni riha udo ka odo kala njije ni.
0: Mm.
3: Mm, ndari riha o ni ipira kume mandro di levale.
0: Mm-hmm.
3: Prisum.
0: Wala, omala wa semana mna halo viri hai.
3: Nada, kina ndiriha pama hewa kiri vate vava.
0: Mm.
3: Omelo namurungu kiyo kesa kam thamale.
0: Uh-huh.
3: Mm, kiyo nombor lamteko. Kipele kemteko baka?
0: Evelo.
3: Mm.
0: Yorero pakati yeyo.
3: Mm.
0: Unaharo ni baho maha omelo.
3: Maji, wope na wakae ninto kumuto. Nipayembro vane la.
0: Ah.
3: Ah, wakae kanda. Malinta na podu wade weyo ni karatele yowo.
0: Nimchikele wesela pama tana kama nina tamala mwavaye mwena musi
3: eh mwenu wapetwa nyumkakelele
0: brigado
3: nga nawili kina kapena maraka ni wadna nautense ya mnikwa eh wanera ru kapenya siro paraka Fatima Suwatera, Maria Suwatera, Juana Suwatera e anaka karasinda e Stefania Alberto e namuyava ineji Hilario e asinta wana mkawa anakachope antome anomare e bilanje na alfandika omkuba samora tamiki na yutubi ya omrumba lakafanye anana ya amaraka iniwa shuakina jose alfandika na ajayene ansamsang eh na tu othene ebumbula yenkwe ya lulu kuyela yakhe nemona ka itambeki yako moli kwa tu othene nario ka budrega to ni asa wa mpula ya ngiwa we tan swatera on to eri wa mpoto odere ya khile mona ka njwa no mai nusha miteko hafama
0: berega ni
3: oru wanyu no tamalani
0: berega mpaka omeno
3: mai
0: ah
3: mwinto hakiwele
0: nari ni mpaka omelo ni mwaha omelo
3: atabe omele wopeninga namkwa hayani mulaya mwana yofu mahofala kala kabira okale yo mwoni ha waringa na nera ito
0: tabo
3: ah mzika yaka na mwangi na ufa mazina to kale yo wanyi yo omele yo karate leo primero
0: tabo brigado
3: de nada
0: iya kakwakani iya wa elu neta na kumaya mpaka lelo hakonke. Yo, ano na Francisco unka kokani. Ano ya uzeni wa Esmeralda unka kokano wani. Ana mira vanyoli ake hena chwenki. Ima tita vate, pocho, avate.
2: Kendrick, ola vilabi. Ola vilabi. Kendrick, konjiwa.
0: Moni, moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, mai.
0: Bon dia, okumi.
1: Okumi vaka ari soa kama si pava milo vaka vahiva ava wote rari vopa. Kahe nukumi mai.
0: Wala, muluku onera ni kavira. Kana loja nane lukuluku yela?
1: Anamukawa.
0: Anamukawa, kama siyo wae, kama po wapara.
1: Siyo woki para vamilo vaka vahiva aka pa.
0: Nsuna yu, no chinchea.
1: Iye yonto.
0: Makata miyo yale mwara yu no.
1: Makata miyo yale kinkano hospitale vina makiwi ya boba rapikiyo kama mashepa. Kwa mwa hete porungu wa eferite ene. Mashina kukiha na uhia na nutuliu. So toko toko toka masiyo la mashepa. Haka nukwe na amani ene muluku.
0: Evelo velo.
1: Iya apone eri ya mahiku ya hipiye ikipone no.
0: Mwere muipanto.
1: Ni mpwenda pia weyo hiya no baba.
0: Bulu. Bano mamla lea. Hae.
1: Yeto no mana wimpwa hiya. Mwene rea mwene kwa hikwende.
0: Berigada. Ama antinte.
1: Ama antinte ya toa oto ya wene. Pakamasi ya mashinare. Na mwere hiyo vaka ambakani. Eri mwere toekele uluti bulu. Wala vakele yeri atuyari kema haya. Kama anya telefoni wei mchekule lena.
0: Wa mrela vasi chu. Omana wa sumana mna hala viri hahai.
1: Omana wa sumana laki nikiviri hevate vada. Kana na mkwa hawa wete mawito onkineta thor ni kwa tena kaneno.
0: Wala. Kwa wa hena ya mwoni ya musi.
1: Mwoni wopa kira maraka yawe niwe sabili zauli. Ama niwe nariyarave kaitano. Ya, na ka atene opachera na mahewe, anandai, anocha mpeherereke, anlilu, anabeli. Kafaye tasiro kura ka anortensia, anabereta, ni anolinda. Na ka atene, ata miyu aradi wa Mozambiki, anapalau, anamuhelemo, ye oderewu, anakachope, ansuatera, anomare. Kipwa heke, kikotele babo.
0: Kahi. Munona hai.
1: Kai, kai, ere mpuro akwa, kai, kato kibike ere hai.
0: Ore, rabu, ayo waya yewe nankawaniwa.
1: Ya kie waso goro, olumpa uto waso goro
0: kukawani. Uno wachere, mchuno kawa.
1: Paito, waso goro wate, newene weu wakata moya waka wate, natiakele mwoni na pampama, brigadu.
0: Brigadu, bondia, mureche lokaleo.
1: Babo, botamala.
0: Brigadu.

achuoyelenle oyelela aiwa yothe nempachere na malihiwa nare na mala twile male anama kumeli nto yen walela mulako walomwe olelo nari elukuluku na mwengera na huna swela huma kalelo I provincia nere ipoma sa I provincia ela bazambezia eraya nera niwe hera kopanya eura tanna pili sa osiselo ui Rukunu sele mikrofona maputu no vaheni so pachua. Sa ilapo yomo sambiki nilapo so kopele. Ilapo sa kuihu. Ni hakumve. Nera niwe herra kaho. Nchipo nila ni moha.

0: tukula sa okala waho. Ana bazili orera, oniwa, wama hilipiha, basimu hilipiha. Musuru kula, moteka wiwa, nyuo na mma wane, we okala musuru ku eboma unkawelaye wayale, opa ni heri wa wii, enabari hamiteko sa wii chukula iprojetu sa wahu wala ku sompa kanakoso, so lima lima, moteka wiwa.
1: Ege kai mai maria fasinta maki kuhaka masu ala, o wera motoko muhiwa wera eboma yokala musuruku enava haya atu mashove bara irukunshelekeva vokumaya umpaka nakoso eke kayi mikoto kokiwa. Miyo wiwa wakaiwo kiniwa mapayiruni uhimwaka no wera iva iriwe wokala musuruku nkawani woboma para mashove, irukunsheke, mpake kenakoso, ntava vavo irukunsha were mpake kenakoso ole, para pele menushi, elapuela etukue keroke muholo. Mugiko haka nuwera motokomu iwa, ekeka imiko otokoki iwa, mashikiro hanto, omusuwela shove, eralewera miyo, kovahi wa msuruku woki mpake la eleshe, uiwa iwokihiwa mayaru ala, ateo kade tempo, Sabi hayo taratari wa itokomentu, mashova wera kawera hiva, nintaratari itokomentu para nivahiwe musuruku. Entawa partiri vava u taratarani wenu itokomentu iya. Atomu kwa hamo hika hapa nyatu opangu iwe rakawera vaha, yeriweni hulei konta para msuruku wake lako vahani wa oloke mkonta ni mwemo. Apartiri tempo eneo giwalaka hinyawo, ndelo kivo shove kimuhiwalaka wera, miko pati wa msuruku dekimpake leleshe. Mpaka nana anuvanki naku usuwe la sana sana. Wiwa yu kahiwa.
0: Wanse wiwa.
1: Karimwera wiwa. Mashindelon kinaku vomsuwe la shoveheni. Apatingwe makopi rene yao. Nitutusheni opakendawe.
0: Anapazili orera. Mutuwa hikala no. Onamu asasa. Miyo. Yo kito weleshe. Apanyo no mala. Kangi mawira kukala na musuruku.
1: Sonto ya himme vale tempo ya asaya.
0: Ya asaya.
1: Epati hingwa ya vata niraya o. Oh, ela ntonjeke mpuwa mpuwa.
0: Masi na mchapunya telefoni. Va 8697-17-200. 8697-17-200. No panya wiwa. Nari wasuela, tani ya kerende musuruku. Okala uniasa no, wampula, uzambezi okapu delgado, mchapunye. Va 8697-17-200. Hiyo no wakula. Na kala riba mkora, bondia.
2: Bondia.
0: Endeli herensina wawara yao.
2: Mi kindu wa Rikito, mana Paulo Aishilaluma.
0: Aha. Rikito Paulo.
2: Rikito Paulo. Mwanshilo.
0: Aha.
2: Mwanko na.
0: Miravo. Titi. Owi. Okala na mulu vala hoy. Haya ntendeli hire. Mamiravo. Aha, mohiwa mahola wa fideli musuru kunka wa nyuole niwa hu onaka wa nyua ni mohiwa motoka uiwa.
2: Mohiwa kaka intuna wera gani gani ta kero wera lampanga wa musuru keneo. Au uvitika siwa I papiro sahu bahi nikela vale mashi. Auntar tu tempo kino na kina kila la malengia etuile. Ayo.
0: Anonto kamiwa leo wii mashove akala ya kelele.
2: Giwale mpada sana. Kaya kinu leno ba.
0: Aha. Ano kanoko hani o wii mundume la motasheni ba wii kama kelele. Kaniko hao wii, mundrume la motasheni musuru kwene yola, maha wawira kama akenle.
2: Aro, kakenle mesho son, ukukuli wa.

na ni wiriana hiyo nina shukurela vanche ni mooshi shelola romeli hakawi oma ohiyu sikinse ni hali 70 uma ore ni hala ohokuloa ni panye towiwa na nai provincia sosulu elabuahu ni wala kanyera ozambezi mooshi shelola maarifa musa maria fazenda va mikrofoni tijo selmano centra tecnica muluku achale na hikumanele tomi ikwa hasi kinamone.

Baito, anamuthi nga mwafuru anilanyu esi samaronda thetile umunduni mbweni mwa njitiga na mtala mwatha nelo zgunu chamiko mpago maputu ya wila mwuruwa nitho padua na ezgu. Hovano, chobaro rungi nyuthi wakwa na mindi.

0: Bwana Muchito Kuwaga, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde, papá.
0: Sou Augusto Igumi.
1: Igumi, de cada peneno.
0: O Kuluko Vadawene.
1: Sim.
0: Canis, o Enoma Gomelos Mana, Davi, o Kuaninho. Verdadeiro?
1: O Kuluma Gomelos Mana, nada, não, zero, sou mirabo, mas da Buna Pondua, Niwaje, sou um que é que é que é que é que é que é que
0: Nikentimaji.
1: Manza na zile pa madaka la mnyoga na kinu wala pena. Ojiwa, madaka la mali ya nive madabundata. Nizwa nibuga maini, umene tututu.
0: Mwenye mwenye, kaya pwada. Agua katongo lodu, we mlonze geda na unyo kamunda?
1: Mbana miyoko tuwabu kwa anuwa ka. Agua katongo lodu kwa lodu rumcha mnubato uruwawe rumcha kampiwa. Medi kasi ya uwa kalinga. Akala kama mirefu za birili ya rumaga tia vi vivere za vi diafia diafia pelego la muga katoko ni katoko pelego la polo rumu kaka na mika lufia na wino
0: mwalimu muna vido dela
1: nada bego ni diwe giba
0: aha
1: agora
0: bye maliki la moto tano peno muna fili maliki la na boji bo peno
1: a mira kuna rumu vumi ya rumu kala rekere to mbalo kuna vumu kuna mama mangi agora so pagani kelo muzika kweza usiyo tiora bera za vi hapa ndio dipinga maji akala kuna kwa kuna gomudo ke kao kala vada pa ke kao rumu vumu hoga pa
0: ah bye
1: ukani na tore kele yo uga uga agora
0: hiyo hiyo no polo vuma hiyo hiyo ni boli chelwe logege wini ndabarege
1: Hiyo
0: nlogege vibaye.
1: O mabudu wewe o iko mzika gena kwa dalili pinga kinyopi.
0: Tabo no tamalan.
1: Obrigado papo batarde.
0: Boa tarde. Muku boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Magumi.
2: Obrigado nyagina.
0: Dira magumi. Dilina ani muli parigan.
2: Mio João Bernardo dilogo kuno likwa muda kulungo.
0: Ah, wa kulungo so João Bernardo. Kambeni wa kulungo wa oko magumi wa sumana mnediaga.
2: Nada, okuno kaulia buri nada, sana na na, mana temperatura mada bunifu savangon.
0: Mui mui, okuno la wamano.
2: No tanzuaja.
0: Aha. Nyo katongo la kamini mfuna, okuno ni muroma.
2: Oro ni wane?
0: Ni muroma tu. Maskini vya nora wabana.
2: Ano kune ya?
0: Mudo to kuno chwabo, mundoro gani? Angwana dayo?
2: Mangwana kinao de nada, sayi kala porusuma semana.
0: Semane cho.
2: Ijina mangu na kina wadi kalengeri burumucha.
0: Burumucha, nde. Maliji lumu watu watano?
2: Oruma mada gaelisa. Mana gajojina juwao. Juwanzini juwao. Dinu juwao. Jordan juwao.
0: Omaria.
2: Basile. Dabi juwao.
0: Na utamala.
2: Dinu juwao.
0: Mukano chuguwa tima.
2: Brigade.
0: Yamba. Watardi. Namewe mbatardi.
3: Boa tarde.
0: Mwagumi?
3: Obrigado, Nanyo.
0: Mieda, Mwagumi. Dindoga nani mulipat gani?
3: Ndigo kuna mtolo magaza da kocha.
0: Banu liwo?
3: Bingo.
0: Bingo?
3: Hmm.
0: Wamutale ka nada? Odomuya?
3: Nada, magaza da kocha, kuna mtolo.
0: Tabo, dilaga di mambo liwo malawe.
3: Nada, amtarika.
0: Ha, ha, ha.
3: Kayo. Kulinzi nena amtarika.
0: Aha, bai to kambe ni nyoko magomelo wasumano wani nyom ne diada.
3: Na no padere tu.
0: Padere tu ni. Ni kana katungo la romi nenzilo, na dem funege to kuno mno fia ona to.
3: Bape dodo nero brigado.
0: Ah. Marigelo mata tano.
3: Marigelo murmati branco.
0: Mm.
3: Ngomba ya tu la jabu.
0: Mhm.
3: Maitu Rashidi.
0: Mm.
3: Papa Norton, Mana Anwar, Mana Ajarat, Maji, Ya Mariam.
0: Baito. Na utamala mkanu chugu watima, vorona kama basi.
3: Obrigado.
0: Yamba. Watardi.
4: Watardi.
0: Mwagumi.
4: Na utamala mkanu.
0: Okunu kwa dere tuweni. Dinoga nani mulipati gani?
4: Mundogan Ramadani Kaitano and Lokun of Furukia.
0: Furukia, so Ramadani. Can be Numagumel was man of Furukia or Olida?
4: Oli Wadretu, so Olida. But you don't like the Dretia.
0: Orida?
4: Orida, say.
0: Nonanga of no broom, Quani, or Popero. And did of no one did obo, Quani. Aha. Ah, Nikana Katongola, Romin and Zillo, news Ramadani Matangi, about Chobo Kamfuna, Amnadi?
4: Oh, funa nao majmedo la soki va meto soki tabala
0: muludele le miri vangono ya ela mutukuche vangono la kadimo dea
4: kadimo dea manera anga ludele le nada kadimo dea mana
0: bai to kati na bwana nyudzo lapa ade bai bari giru mata tano
4: Mas ma to ataro lindwa na yana agumane limazo wa mulugu wa furkio makana lowila mulugu akubarle makana bale kale makani okota
0: aha
4: te
0: bye bye babu ina nafu ninyu alije la bye
4: abu ina abu da wende di mala walije la o deno sena di wende woi tao ndo aba ira malije
0: so ramadani yoro tamalan mukano chigwatima
4: obrigado

izibano muno mu radio natione mphangwa zakumagiza kuti telepano soka una anthu pamapika mbakhala mpisa ndiwo udawina telepano tiri kulonga makamaka ndiye nsoka wa ferroviario wa Cabeça owina nsoka wa 11 Vespas na mantho manomwe na mathandatu telepano awa ndimapika a mpisa ndaneta ine pano kujambula basi katadidi tritosene.

0: Bilton na kumenya trepano trependa lebiransisi utandatu ngafika wasibos na chimeneza atu Anton Domingo jet pass ma falo chitei na mbuye Jose Dias mbozi nyakuguma pika wakare bulikira kumurumbala ngati mwino provincia makamaka nsoka wakonto nsoka ukuru ukaguma ya trepano azwis ama sinzekero mbakala masinzikiru wa mpira kumenywa na miendo. Kumukuba nkati mwa ino provincia ziwano kuti nsoka wa veterano shindiwo ulikufuna piaka patafuna kuzepi kuguma pika mbakala kuganira mbutu pama pika kutoma nkati mwa zikwatu ino Mosambiki Mosambola.
1: Nsoka wa Andwa Tunga ulikira kumakuba ngati maino provincia ya Zambezia ndiwo ulinantu pampika kutoma muno provincia akuganira mbutu pampika mbakala kutoma ngati maziko na Mosambiki makamaka ndiye Mosambula maka nafuna kuzawa ziwani kuti tenepano misoka ndiyo ilikutimbano nangifuno zizi tutakunganira udidi pa mbutu na mbutu ya misoka ife undaradi Mosambiki tacheza na nkaramu kati mwansoka wa Andu Atunga bulikira kumakuba muno provincia iye alonga pangiza kutipenda fune vene pale ngulanganira udidi wa nsoka Chester Martinho alonga pangiza kundi nangu kuti iwa kuchita mpamvu ikuluka kamwe towera kala na Andu papika mwana mbawa na kuti pionsene pisa chitwa na matubu a nsoka wazubosi pibili oneka tangwi kufuna kukafuneo kale na kale chita kundi ya mapika kutoma muno provincia makamaka iwo kumunika pa serie B unungifuno nzizi.
2: O projeto já vinha há bastante tempo. Estivemos a fazer parte do campeonato recreativo do distrito e com ideias futuras para fazer face ao provincial.
1: Apa, Chester Martinho, ali kulonga, pangiza kuti nsoka wa Andu Atunga wa kumukuba. Ndiwo ulinantu inde, mwenye iwo kare kare na kare na maganizo akusiana siana. Tukupangiza uzwisi wa masinzekero, ampira akumenyo na miendo. Na hipyo iwa kare nantu pampiga mbakala ampisa. Tenepano alinantu pampiga mbakala amuno mprovincia awa mapika akutimbana. Tukulanganira mbutu yadidi pina kulanganira mapika kutoma ngati mazikwa twino ya Mosambiki maka nafuna kuzawa. Masezi mbika nzungati mwansoka mwenye iye ninga nkadamu peno mulembi wa nsoka apangiza kuti nkabibuka pa mapika na tapitirize mpaka mapeto. Iwo apichimwa pa mapika doneka bulikira mfendo kutoma mpaka mfendo chitandatu.
2: Eu creio que daqui aos próximos anos entrarão umas outras equipes para podermos ter Morocco, podermos ter Maganja. Então isso é bom, e a sensação se continuar assim, eu acho que o campeonato provincial cá na Zambesa vai estar mais rico aí.
1: Mafala, a Chester Martinho, ninga mulembi, wa nkuru, wakati mwansoka, wa Andu Atunga, futebol clube wa Kumukuba.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Pangwa, pangwa ntuzuno za masinzekero. Pangwa ntuzuno za masinzekero. Pangwa.

Awa mphangunda kalema kodi. Anati tikwate mpaka nzizi utandatwa zese ziyora. Anosa dansa pene mavinyo ratu.

0: Mujera. Rekona kutomenya ntoko za lo mulivo.
1: Ndiripo ndiripo se zakatagwa ready.
0: Ah, ready da kadanensa.
1: Ni dabira po bondo ni kwenda isaiva.
0: Mbani mbani arabwirira bondo.
1: Arabira sina nwe wa tateni kubika kwa pasura kusia zedere.
0: Ah, Manuel.
1: Sirkotori.
0: Ah, mbuya Manuel.
1: Ile sirkotori.
0: Kaunga na ndimua.
1: Ya pame ni tenumbo nyoyo.
0: Yo vina pama.
1: Inde, nadibiri wa dere ra uda radio.
0: Aha.
1: Majina radio luku nguenu wenu vunu unonga na jela.
0: Ulangu wa ndimua.
1: Ndimu kwa zide wa lele mekachini ni ta kroni.
0: Radu ulangu wa makolo.
1: Kwa makolo papa, atipa karakeni vane na ululana.
0: Mutona rae? Suga suga smart express.
1: Kabi funga film amanga kile kingi.
0: Ola. Aha. Ah, ninga sulula. Anonga sulura eh?
1: Ira roba kingi.
0: Ngosulo.
1: Sulo si amanga sulo kingi la kwake.
0: Ah, namari golongo, namari golongo. Namarigolo.
1: Namarigolo. Nawamba piparangala. Ya afra hindi nilika kengela tu.
0: Ah, ma atu wengela, re?
1: Atu wengela, si.
0: Kutra mbuya Manuel, pitrisani basi na kutiporta, na?
1: Si.
2: Tabuluka mbalu machitri toder. Kalonga na mamuna nkulu Manuel. Bade kwa ni sambo kujua kuchipala sura chilolo tai. Simatu muno. Alamua wananzao. Abwira kwenye chuambu dabuno dabuno. Abwira alomu tatuwa koshelu wakanyuanu. Ani moni. Moni anamiwa. Fica com ele com milange.

0: Tutakuwa na kwa tumenyo ntokoza la mlipo.
1: Halo, halo mpya.
0: Wangano mambo na mkulu, zina mkulu ngira kupi mkoma?
1: Zina ndi ni Tome Manuel, ndabwera pontu mbuya Tome Manuel Martinyu.
0: Abwera pontu mbuya Tome Manuel Martinyu.
1: Nindi mbuya.
0: Tipangeni mbuya.
1: Ya ini kuno chuvu tanghabi bulikira kuna Murumbala. Isa chakwa haji.
0: Haji.
1: Pantena po.
0: Pantena po.
1: Nde wa munangu.
0: Panya kwenda haji ene po.
1: E pale vene. Nkaya kunangu bindi pe pale vene.
0: Ati pangeni haji nsiku zino ndiye tani.
1: Alikuenda pangono tanya sanghabi.
0: If it's
1: Gosuranamu.
0: If you could not, it's a gold safe.
1: Cabin.
0: Baba. I'm putting Zerumbawiri.
1: I'm an inking.
0: Think of Visiram Bokutua, Sinanza, Talukuti Burtana. I'll put a Visera Bukiram Himba Zako Siena Siana. Ah, Taikwene.
1: Sawanga Manungo.
0: Wah, Baba and Chodo. You could book a ban and Chodo die. Maseze kutuwa piaka pititawa ipangono wa nchodo ikubuka tenepo pangono
1: maningi
0: wa ikali ya misa angono ndi nchodo basi
1: ndi nchodo ukumbu ya domingo nikafani kusirifiri ni makati kuno kutopano kuno
0: baba muna nubesa masiri ili panu ha Mwangalonga munangu ajibya makati hivi, shi. Kilimani muna antu, ama zileta kujabia vya kutada, munangu ajimbweti za sakwazana. Sajita kufa kweni, basi ini.
1: Tisa pasani mba majadidi mbena kutasaka pikiraku, saka pikiraku.
0: Aba, nditangbeni ndati munandibesa malilimi pano, antu angama umati maona tae. Debo mwe. Makati yao?
1: Ndi mbuya.
0: Haa, tasia kari pia kwa atu hivi.
1: Masha munga dembu kwa jamu na pesa mabwira bwira isha.
0: Mabwira bwira?
1: Ndi.
0: Haa, na nzizi mbo kupisa na tamangirefush? Munga mame nya pia kumabwira bwira jake yako upo.
1: Chako so kuma kwene basi.
0: Mwona tae. Pia kupamuti seya.
1: Tako seya, pangono pangono joze konera hapi.
0: Wa, chitulu baba, chikulu jene. Ndi, mwenyimu inafune mwenjepi, mbwe bitinyu?
1: Wa, mbwe ya tome, bitinyu,
0: mwantikua ala jia. Tufuna kula nga tome.
1: Ndi, mbwe ya. Ine nisa komiwa kuimba kwa Shadreki Dankeni.
0: Shadreki Tanke?
1: Shadreki Tanke kuimba kwa che Ntoro. Kulemera na nawona ndini bano.
0: Mbani, mpida nensa ninji mbuya.
1: Uwa, kiyo kida nensa mbwenye jintu mamizi mbuya njipa.
0: Pia njipa.
1: Ika astata ditulonge vondo pisa pasakulonga vondo.
0: Muna mga jisapilonga tuwela kutipipitule mpepo.
1: Ya, mazi nkabe. Nkabe, pana kala mundu ya natuwa nanga ikeni kutishabi. Ya kiteni mshakuda.
0: Ndimu mwenu mwena nkolo.
1: Ande mbuya.
0: Takuta mbuya Tome Bulikira Haji Murumbala.
1: Ndi mbuya takuta nesene.
0: Pitri zani basi na kutiportana.
1: Chabune chabune.
0: Tikuiri ni makati ya atuwao.
1: Chabune mbuya.
0: Tikubwira mbati tamanga.
1: Bwerani mwena tipeza.
0: Wa, tikupita pa kukiru wano.
1: Chawa, fika kukiru za.
0: Takutama mnankulu.
1: Chabu nombuya.
0: Tabuluke tu mbalu mwachitiritu ya Murumbala.